0: 谢谢陆谢陆谢。
1: 啊，快点快点。
2: 快点快点。阿多吉，小朋友快吃了给你。
1: 哦，咱们拍的大的，那大的，阿尼是阿们的弄新内裤。
0: 会的会的，小飞，快吃陆吃内裤。
1: Ay, iupuan ang indubo, nga rang phone dadi, nga ta laka ni harak pa ni. Phone ka amat ta tarok tari, kalitaw na ba yat no? Hello, nungin na tro, nang labo, tungaliw re eh hai ba? Ije laye laye, lao lao. Fare fare, tamage tamage ije.
3: Ije! O ije! Nung pala eh!
1: Pala po! Lao lao! Kakalo kakalo!

Erzacay makon zekili horsa. Odehe epinni erzacay magne point maktham mega harsa. Dimi marbari bosay July badan ne Sanjibri Englishi maitei ni erzing ni maitei kondo. Jini ti basava ma ti nishkang to akhnari nang gibin gibin erzabrin kurang har tapni program. Tarili ni biri leu odehe yahan tola na leli ni sanchini kraut ma. Toha erzabrin ni program tarili ni biri leu ebahar dini dushkang toha erzaya. Ozanta sarong sani kurang ha zaptai khnalai nang